0: anti nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: fɛn fɛn ti mɔ ti vitamin drops na syrup. E ne bitara n'o di DJ ma ko mun ta redin kɛnɛ tolite tolite. O ŋɔnɔ di mpa di na vitamins ma k'u to n cɛ kwan k'i ma ho na mɛpo boro. O ŋɔnɔ nkwado nkɛnɛ na dark. Afravite bunkwa yan kɛnɛ Afravitam Limited. N di kɛnɛ mɛpota panda paracetamol.
1: I mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiti ta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra. M ga-eme ihe ụfọdụ, ọ na-amaghị anya ya. O setigo, ka m were ohere a mee auto update. Ka anyị chere ka o chinjie gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi. Obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọbanyego, m ga-refresh apụ niile dị na foonu ya. Ọsụgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga-eti ma ọtata.
2: Chineke, data m tere ugbu a gwụla.
1: Gịnị ka m gwara unu?
2: Saa anya gị mmiri ụka fọdụ gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ updeti gị. Lee ma ọ nwere apụ ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na foonu gị.
1: Mụnwa, ọ bụ foonu ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
2: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

ịga dị vidiyo nwaanyị anọ na-ekwu biko nụ napụnụ nwunye ya n'aka ya oge egbukwu ya ọbọkwọta ka o tibelie oge egbuye mana bụrụ ya bụ ihe wute m ihe wute m bụ na mgbe vidiyo ya gasị ebe niile Harrison Gwamnisho ezigbote mmadụ human rights activist Abia Saba wee kpolukwa ndị otu ya kpolu ma ndị polisi wee jebe ebe ndị a bi eluzia nke nwaanyị jide di esi biko si akpụlụ ya na ọ bụ na akpụlụ ya na ndị befa laikere onyenwa bụ nke nwaanyị na-asị si anụ ya na ọ bụ na akpụlụ ya na ndị befa ya ya ejide nyanwa si na onyenwa mee nwafa nwoke ji n'ọlụ ime na ife okwu si please it will look as if it's my fault his family doesn't like me. Don't arrest him. Na sir apia. Mana Lagos State Police Commander Akpulugwe. In fact, keta amunu nneku oku ojegu unu ipe, deko nyaka oje unu ipe. Ha Akpulugwe akpochigie, nke nwa nneku obojikwa. Onwe ko nnekulu mana ahota ma ebe nke nwa isi abia. Nke nwa igosi na onworo mmadu, onworo onu ye ekwulie. Di ya bu aka ya na oku ya. Na agbere no na aku ya ife. Kwa ụbọchị ọbụla mana nke bụ eziokwu bụ na a bịa n'ụtụtụ a na Sapiens Express wee kpaba ife na-ebute eji tie tigbu nsogbu na ezinụlọ ji wee kalịa nkụ nke ikpeazụ a ndị mmadụ wee na-ekwu ife dị iche iche ọtụtụ si na ụmụ nwoke na-esezi ịfịa kịta erika onye sesia ojuo isi ọ nata ọkụba nwunye ọtụtụ si na ụmụ nwaanyị gbaso ụmụ nwoke agbaso onye ka nna adị ekwu ebe a nwaanyị gbaso nwoke owelii na-eme ife sọlị ya ọtụtụ si nọọ ọnụ ọjọọ ụmụ nwaanyị agwa ọjọọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-akpaso difa na-eme eji akụ ụmụ nwaanyị ife ekwula erika mana o nwee sosofu ife nchi ikwu na ya tupu m gaa na nke kpụ ọkụ n'ọnụ ekwu taatata ume egwu biko ọ bụrụ na ị bụ nna bụlụ nwoke na-ege m ntị nwanne nwaanyị ma ọ bụ nwa anyị wee jebe be di biko harapụnụ ya ka akụgbuo ya na be nwoke na-anụ ya maka na ife anyị na-eme bụ ọkọbụnọmụnwa ya sa mara eji nwanne nwaanyị biko na-etinye anya die kụọ ya jee ka ifu die iru na iru na-enye ya anya n'anya gwu ya okwu maka ọtụtụ ụmụ nwaanyị enwere ọnụ ya ekwulufa n'ụtụtụ tata ofu ife ọtụtụ ndị kwu bụ ya bụ ihe kachasị akpata ya bụ ife isi ike mana ọ bụrụ ya bụ ihe tumegwu bụ na o nwezi ndị si na ihe anyị na-ekwu wee banye na njọ afịa adịkịta rinne na afịa niile dị na Anambra steeti njọ afịa adị na-ajụ ọgịnị arụmazụ afịa na-ajụ ọgịnị mezi njọ afịa ji dị nsifa ọ maka udu mmiri ọtụtụ ndị ọkwa onye akwụsị onye ọzọ ekwu ọbụna ige ntị n'ụtụtụ ị ga-ama ihe m na-ekwu edekwu m ya na soshal midia ndị na-efolo m live na Facebook ha ga-afụ ebe ndelie maka anụ m ya n'ụtụtụ ike gwu m asị mba na ọ bụrụ kwa udu mmiri n'udu mmiri luo na afịa na-enwe ka ọ na-adị mana nke kịta bụ na o nwere ife a na-azụcha onye nke bụ ụzọkwu esi nọ na ụfọdụ oge ọjọọ shop ya nwere ofu mkpụrụ ife ọ ga-ele ife m oji wee mapụ m obi bụ ama m ife a na-ele ofu lita fuel kịta ama m ife a na-ele gas anyị ji esi nri onwezina eji nkụ esi onwere eji kerozin esi kerozin bụzi ije ndị ọgaranya tikwuo na nke adịgboroji ya ka nke dị mma onye ọbụla bụ gas ịgba gas kịta wee gbajuo 2.5 kg silinda eji esi nri na-ada ezuzi ofu ọnwa ị ga na-espend karịa 20-something thousand nya ka di mkpa si na oyi eje na shop ya na onwere ife ọ ga-ele ha ibido ịzụ afịa Monday kemgbe February nyanwa wee si m na kemgbe February ya na ọ na-eje akpọpe shop ya every Monday mana na onwe nuro ife ole na Monday kpamkpam ọ si m na ọ na-aba ọgba moto wee jee n'afịa oyelinu nninu ọya gbakwa moto na chi ya ego ya ka eji eme ya ole nuru kobo na Monday